0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
1: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
0: They offer frozen meat.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need dayus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
9: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka nag-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
10: Nang ubiti ko, adok, tatoy saksakit ni pagpagkit, tatoy pakidni, tapos tatoy rusok.
9: Rusok.
10: Tuhin natin po natang gastric acid ki hospital.
9: Di hospital. Anya tinagdag hospital na nag-tika tayo?
10: Na nagmita di lamot.
9: Manungal daw?
10: 7 days.
9: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Mayonic. Anya, tata, anya tinagdag, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
10: Mayatid.
9: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
10: Awa nito.
9: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
10: Pwinto.
9: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
10: Pwinto.
9: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
10: Antado.
9: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
10: Pwinto.
9: Ado pa yung?
10: Masit lang to.
9: Masit lang. Tagasin mo, taga Lamot?
10: Taga Lamot.
9: Lamot, ti Fogo na?
10: Pwinto.
9: Ano ti kumplito mga ramol, Bert?
10: Bert, galang yung hapawin.
9: Meron mga pangalit. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
10: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ipiman na tipi-tipi-tipi pakaagasa.
9: Like pintas, awan tayo operasyon.
10: O yun to.
9: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat ito yung Apo Diyos.
10: Salamat ito yung Apo at tatatong na instrumento ng nangagas kanya yung pati sa bubami.
11: Here we go. It's another hour of today's

0: Hello po, Kuya Joselito ng Mabini, Santiago City. Good morning. Magandang morning. Sa inyo rin pong lahat. Sa mapagpalang umaga. Sa mga kumakain ngayon. Sa mga nagko-coffee. Hello po. And,
1: I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates.
0: 85 days na lang din bago ang Pasko. Napakabilis naman ang araw. 85 days to go. And happy, happy October 1st po sa ating lahat. Yesterday is October 1, 2026. Biruin mo yun. October na. Parang kailan lang September. Tapos, hindi ko na malayo yung September. Sobrang daming nangyari dahil. Nakakaloka. Hindi na natapos ang mga ganap. Ang mga plot twist sa buhay. Nagigigil ako eh. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ, DJ

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Para kliyente isang call center agent, sauri na ang trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
0: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fico Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert na magbibigay sa iyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa araw na ito muling nagbabalik ang iyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magtalakay na naman sa mga dahilan ng mga karamdaman. Ano ang mga dapat gawin at dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan at makamtan ang totoong kagalingan. Atin sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo, mga FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX Herbal Soap, ang sabon na magpapakinis at magpapaganda sa iyong kutis. At kung pananakit naman ang katawan, mag-DTX Herbal Oil. Mga kabayan at tinanong, gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa atin pong programa. 0919-002-8117. At syempre pa, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan para magkarnigan at magkanuuran po tayo sa ating programa at magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang topic na ating pag-uusapan ngayon, itong leukemia. Cancer din ito, mga kaibigan, no? Mga suking tagapakinig, no? Isa itong cancer problem, mga kaibigan, na dapat po nating bantayan. Kaya lagi po nating tinatanong, kung nainom nyo na ba ang inyong daily supplement? Inumin na ang inyong mga daily supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dalawang powerful antioxidant na nagtataglay ng anti-cancer, anti-mutagenic, anti-inflammatory, mga phytonutrients na kailangan ng katawan, lalong-lalo na para maiwasan ang health problem na pag-uusapan natin ngayon, itong leukemia, itong cancer, mga kaibigan. Opo, actually, mga kaibigan, lagi natin sinasabi, no, na ang cancer ay wala pong pinipiling tao. Sikat ka man or hindi, basta nagkulang ka ng antioxidant, pwede kang magkaroon ng cancer na problema. Kaya uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isang ang nakakalungkot na balita, mga kaibigan, na ang isa sa ating iniidolo na nagbibigay ng health information, kalamang pangkalusugan, ay nagka-cancer. Kaya mga kaibigan, kumain ng prutas at gulay. Ina-advise natin mga eksperto, mga phytonutrients, dahil yan ang kailangan para protektahan ang ating mga selula laban sa cancer. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa market. Ito yung kapsula na may pinakamataas na antioxidant na kailangan para maiwasan ang cancer na problema. Ang leukemia, mga kaibigan, ay ang cancer sa dugo. Cancer na nakakaapekto sa blood-forming tissues ng katawan, especially ang bone marrow at lymphatic system. Actually, mga kaibigan, napakalawak ang coverage ng leukemia, kaya hindi ito dapat pinapagpaliban at dapat pag-uusapan natin. Actually, makaibigan, meron pong apat na klase ang leukemia. Itong acute, chronic, myeloid, at lymphocytic. O, yan po yung klase ng leukemia, makaibigan. At saan man sa mga ito na leukemia, ang tumubo sa katawan, lahat ay nagsimula sa blood cells na nag-mutate at nag-abnormal ang function sa genetic materials ng cells ang nag-undergo ng mutation. Ang DNA ang nag-uuto sa cells na mag-divide at magparami sa saktong bilang na kailangan ng katawan at namamatay naman ito sa nakatakdang oras. Pero kung corrupted na ang DNA dahil nagkaroon ka na ng cancer, especially itong leukemia, ang blood cells ay patuloy na nagpapadami at nagdi-divide hanggang naging out of control na. At inaagaw nito ang space ng mga healthy blood cells sa bone marrow hanggang lumabas na ang mga symptoms. Bakit nga ba nasisira at nag-mutate ang DNA or genetic information ng cell? Pero bago ko sagutin yan, tanong ko muna sa'yo, nakainom ka na ba ng DTX 500 at Mighty C? Umiinom ka na ba ng DTX 500 Herbal Capsule? Mahilig ka ba sa karne? Mga matatamis na pagkain? Naninigarilyo ka ba? Umiinom ng alak? Kung yes ang iyong sagot tapos hindi ka pa nakapag-DTX 500 at Mighty C, baka maging isa ka sa kandidato na magka-cancer. Ang oxidative stress kasi ang isa sa may pinakamalaking role sa pathogenesis ng cancer cells. Sinisira ng free radicals ang genetic information causing mutation. Accelerated na ang cell growth ng abnormal na cell at hindi na ito namamatay through apoptosis. Ibig sabihin, makaibigan, ang free radicals galing po sa ating lifestyle, galing po sa ating kinakain at nalalanghap araw-araw, yun po ang sumisira sa genetic information causing mutation. Kaya pagkulang ka sa antioxidant, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga health problems. Ang dugo ang medium of transport ng oxygen at nutrients sa katawan. Kaya napakadelikado kung magkaka-cancer ka sa dugo. That's why dapat nakainom tayo araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung may family history ka pa sa cancer. Isa sa mga notable symptoms ng leukemia ay ang paglabas ng mga pantal-pantal na hindi naman masakit. Laging nag-nosebleed, namamaga ang lymph nodes, enlarged liver at saka spleen. Kaya kung nakakaranas ka na sa mga ito at gusto mong maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang super antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, lalong-lalo na ang ating mga blood cells, para hindi po tayo magkakaroon ng mga health problems, lalong-lalo na ang cancer.
0: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX

0: Chicks 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: Chicks 500. Abibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At ang mga nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng leukemia ay ang pagka-expose sa mga chemicals, lalong-lalo na ang benzene na makukuha sa gasolina. Kaya sa mga mekaniko na mahilig maghugas sa kamay ng gasolina, bawas-bawasan na ang mga ito. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng acute myelogenous leukemia. At lalo na ang kakulangan ng antioxidant. Sinasabi nga natin kanina na ang free radicals ang sumisira sa mga selula at ang antioxidant lang ang may kakayanan na labanan ang free radicals upang maiwasan ang pagkasira ng mga cells. Kaya kumain ng prutas at gulay araw-araw dahil dito natin makukuha ang antioxidant. Pero kung namamahalan ka at wala kang time minsan magluto ng gulay, mas mainam na naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. May taglay kasi ito na napakataas na antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. At nang sinukat nga ito, nakita sa pag-aral na ating mga eksperto na nagtataglay ito ng 1.3 million orax scale ng antioxidant. Kaya lagi natin pinapaalala, kahit sino ka man, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kakilala, kung kulang ka sa antioxidant at lagi kang nai-expose sa mga free radicals, stress at lalong-lalo na ang lifestyle, pwede ka pa rin magka-cancer. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka, maiiwasan ang mga ito dahil ito ang kapsula ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang cancer.
0: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik

0: katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C. Araw-araw, bumili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: At lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Clinica DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus at magnesium. According nga, mga kaibigan, sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Madagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang tagline na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Clinica DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium hash na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. At linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chag Isabela. Sa liwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
3: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
0: DTX 500.
3: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nga. nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
0: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa

0: pagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke, mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Klinika di Alternativo. Lalong-lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Klinika DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. Sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, matibuli sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Sa mga gustong sumali, mga kaibigan, ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. 8117. At sasagutin po natin yan ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon nahatiran na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number, mga kaibigan,

0: ha? 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba makaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata, makaibigan, ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga bara-bara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipa-check ang iyong kolesterol. Lalo-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalo-lalo na sa mga may diabetes, yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna, palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Makaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain, lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, matagal nang may maintenance para sa high blood pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo, makaibigan, 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. Diba? Umiinom ng gamot para sa high blood pero high blood pa rin. Diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Nako, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mapagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, makaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po, makaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, makaibigan, at naman po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako believe. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
3: Good day. I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no? Masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Wag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Wag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po, biasa, kung papayok sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
4: Hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng Hari Coffee Mix. Ang kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

This song was brought to you by MX3 BM Extraordinary with MX3. Good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating live, sa ating FB page. Sa mga nakikinig sa radyo nila ngayon, naka-live po tayo sa page natin, Sweet 97.7 FM Santiago City. Hanapin nyo lamang po sa inyong mga Facebook account. Naka-live din tayo dito po sa isa nating account. And shoutout sa mga viewers natin. Hindi pa tayo nag-i-start kanina. Chinichika na nila ako. Ayun, kamusta kayong lahat? Happy October 1st, everyone. Today is Thursday. And welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Malapit nang matapos ang ating programa. Hanggang alas 10 lang po talaga ako. And our time now is 9:47. So, ilang minuto na lang, mga kaibigan. Ang ating pagsasama-sama. Napakabilis naman ng oras. Hindi ba pwedeng patagalin? Kahit konti. Konti pa. At dahil nga October 1st na ngayon, alam nyo ba, 85 days na lang po bago ang Pasko. Yes, 85 days na lang. Biruin mo yon, ang bilis ng araw. Ang bilis rin ng panahon na... Parang ayoko na ituloy. Ang bilis din nung panahon simula ng blah, blah, blah. It's been a month. Yes, wag kang papayag. Sabi kasi dito, ay, mamaya na nga lang yun. Shout out Cesar Ives from Sampaloc. Ay, hello kay Cesar. Good morning sa'yo. Paano mang okay ka? Sabi mo nga kanina okay ka. And dapat okay lang tayong lahat at dapat masaya lang tayo. Sabi nga ni Cesar kanina, ano na yung sabi mo kanina, dapat laging happy, huwag ma-stress. Tama naman yun. Bagong buwan na ngayon, kalimutan mo na yung mga nangyari last month. Sabi ko sa inyo eh. Uso din pong kalimutan ang mga bagay-bagay. Mga hindi na inaalala, huwag na pong inaalala. Ibaon na po natin sa limot. Ibaon na lang natin sa hukay. Pamili kayo. Good morning, nakikinig pala sa atin ngayon ang CBG. Hello po, magandang umaga. Oh, nakakaya naman sa kanila. Kasi wala tayo kahapon. Absent tayo kahapon. Oh, medyo meron lang pong ginawa ang inyong lingkod. Hindi kinaya ng ating time. Ayan, again, shoutout po sa CBG. CBG Builders, CBG Fire Extinguisher, and CBG Fitness Center. Yes, tatlo po ang meron sa CBG na pangalan. Kung kailangan nyo po ng mechanical supplies, ito yung mga solar installation, yung mga ganyan, CCTV installation, you can contact CBG Builders. Hanapin nyo lang sa inyong mga Facebook account. Kung kailangan nyo rin po ng fire extinguisher, manufacturer po sila, i-search nyo lamang din yan, CBG Fire Extinguisher. And, syempre, no, huwag kakalimutan ng ating health because health is wealth. Meron din po tayong CBG Fitness Center. Located po sila dito sa harap ng Heritage. Napakadali lamang hanapin yung building dito sa tapat ng Heritage. Third floor po sila dyan. Yes, magkikita-kita pa tayo dyan eh. Yes po, dahil kahit ako din po ay nag-gym sa kanila. Malay mo, di ba? Magkasabay pa tayo dyan. Ah, ito pala si DJ, hindi kaya magbuhay. And meron na din ditong coach, merong trainer dito, so... Hindi na kayo mahihirapan. Minsan kasi mahirap kasi sa pag-gym, hindi mo talaga alam yung gagawin mo, di ba? Dapat kasi meron kang program. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang, nag-build ka pa lang. Di ba ganun dapat? Pag nag-build, dapat merong plano. Ano daw? Ganun talaga yun, mahalaga yun. Parang i-build mo strong. Kasi kung mag-build ka na walang plano, die, I swear, yung foundation yan hindi matibay. Gym pa ba yung pinag-uusapan natin?
Parang naiiba. Oy, ano na? Ano nangyari sa inyo? Asya na ba yun? Ayun, huwag daw akong papayag na maging mag-isa ako. Siyempre naman, bakit sinong papayag na gano'n, diba? Guloy natin ang mundo nila. And shoutout din po sa Dreams Event Center. Good morning. Magandang morning po sa inyo. And sa mga gustong mag-inquire sa Dreams Event Center dahil wala pa siyang account na existing. Ayan, yung owner na lang yata ang i-chat ninyo. Okay, meron po silang number. Mamaya i-announce natin yung number ng Dreams Event Center. Meron po ditong, pag nag-book kayo dito, kompleto na ha. Meron ditong, syempre, air-conditioned room. Merong pool, of course. Merong function hall. Meron din pong lights on sound system. Meron din pong bamboo hat. Meron ding, napakarami, actually. Meron ding parabolic tent. And, of course, meron din pong wide parking space. Super hassle-free. Ito po yung kanilang contact number, 0968-290-9811 or 0993-039-7991. That is Dreams Event Center. Pag nag-book kayo dyan, lahat po nang nabanggit ko, included na po yun. You can book day use or overnight stay. Okay, thank you so much. Ayan, shoutout po sa ating mga viewers dito. And good morning. Tatanong sila kung taga saan daw ang aking cha. Ang aking kwan. Kayo ha? Maano kayo? Ipo-post natin one day. Saring lang. Okay, thank you so much. Like, silang po talagang ating live. Maraming salamat po sa inyo. And shoutout din pala, bago ko makalimutan, Al Corrento Car Isabella. Hello po, good morning. Magandang morning. Papa-shoutout sila. Huwag na yata. Ay, bakit nandito ka, Jay? Ay, Jay. Ba't nandito ka, CS? Good morning. Oh, hindi ka na naman pumasok sa trabaho. Ayun, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka na naman nagpapapasok ng maayos sa trabaho. Next month, paghahanap ka na naman ng bagong hiring. Joke lang. Thank you so much, mga nanonood po sa ating Facebook Live. Thank you sa kanilang mga radyo. Maraming salamat din po. And today is my last duty. Sa week na ito kasi nga Thursday na. Every Monday to Thursday lang po tayo, 6 a.m. to 10 a.m. Next week magkakarinigan na tayo. Next week pa pala tayo uli magkakarinigan, I should say. Thank you so much. Again, shoutout po sa CBG, CBG Fitness Center, Dreams Event Center, and sino ba bang nakakalimutan ko? Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much to all of our advertisers. And happy Burman. Abangan nyo po ang kanilang mga promo sa kanilang mga business. Goodbye! Again, this is your DJ, DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care.

0: This is Reed 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning. It is now exactly 10 o'clock. Time brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
1: Today's best mix, 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
4: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DGX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
3: Umawi ka na lang
4: sa DGX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
3: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
3: Ang DGX 500.
4: DGX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DGX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ay, ay, ay. Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
7: Bakit naman, Maring Charmaine?
6: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
7: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
6: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
7: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
6: Jewelry loan? Paano yun?
7: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
6: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
7: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
6: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solved na ang problema ko sa budget.
8: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Plus Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Meron din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Hawaiian, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Ako si Renny Mar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
5: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
4: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
6: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 787-4581.

0: walang bangkay o sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: po si Winnie Pire, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanato, Ang City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
1: Magkabing Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Sa Fico, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
7: For better life.
8: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
9: Kape na.
10: Sana lagi.
8: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
11: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.
3: This song is brought to you by Alindadas Micha.

0: 97.7 FM.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kapeng Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kapeng Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sanggap na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Kapeng Hari, kakaibang kape, sarap na tunay.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now.
7: They offer frozen meat.
8: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
9: Ricky Sanchez po.
8: Taga saan po kayo?
9: Taga Dait, Camarines Norte.
8: Ilang taon?
9: 30.
8: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
9: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
8: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
9: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
10: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
12: Ako si Saint. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
11: DDX 500, mabibili sa mga butika.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swabe yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
3: Kapeng Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
6: Kasi Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
7: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
9: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kalaban.
1: Ako, si Regi Nobeles, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Another quality product of Aldridge Corporation.
6: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
7: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
6: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
7: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
6: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
7: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
6: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
7: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
6: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
8: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalulak.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
18: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
19: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Let's get back to the music.
21: Number one for today's hits and all-time favorites.
22: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: CC Blast Al Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: kliyente, isang call center agent. Sauri na ang aking trabaho. Laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
5: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalula.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Oil Supreme!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon, 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka-MX3 Coffee araw-araw, kaya MXtraordinary.
3: Good day, I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Wag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaan naman ako. Wag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung papayo sa inyo, umabot yun ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
4: Magkapihari coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapihari Coffee Mix. Ang Kapihari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapihari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Skakel Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
6: Services offer facial plastics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, Botox contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Rose Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 0783056607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_cold_aesthetics. Skin Cold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elif Skin Tight, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Facelifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
5: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
9: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: 81 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na po nagbago. Araw po ito Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din Kuya Boy, kung saan, ganoon bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ayan na, dumating na sila. Wow!
14: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
13: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. Iinis ang laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran ng utang. Ay, nako.
14: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng Ficobank ka lumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interes.
13: Naku, mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
14: Very wrong ka dyan, mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
13: Wow! Problem solved nga talaga, mare. Oh, siya. Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa Ficobank.
9: Sa jewelry loan ng Ficobank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng Ficobank sa inyong lugar. Ficobank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
16: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
15: Visit us now. They offer frozen meat.
17: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DGX 500, araw-araw, pinilis sa mga DGX 500.
18: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
17: DTX 500, pinilis sa mga butika.
19: Let's get back to the music.
20: Number one for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
5: DTX 500, bibili sa mga buti. DTX 500, DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka, pandama. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, masarap na, healthy pa.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
9: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag papayaan, ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong buong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, Brands. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindam mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ngayon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
8: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
10: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
11: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Renimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari. Guminhawa ang aking pakiramdam.
13: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
8: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
3: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Sa GUS.

0: of commitment within.
1: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chago City. Caller text 0917-855-8430.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
3: Welcome as always, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Si Roldan, na taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po akong kinakabahan na para bang nene-nervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP, doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang nene-nervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. Magandang epekto, masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po, mga kaibigan, ang nagdubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500, mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ulang bangkain mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako, humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong

0: Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po po ang kapehari coffee mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ang maka-take ng pag-inom ng Kape Hare Coffee Mix. At masusubukan po niya at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Good news para sa mahilig magkape! Dahil nandito na ang Kape Hare Coffee Mix! May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Kapeng Hari, kakaibang kape, sarap na tunay.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: Baba. Sweet 97.7.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan

0: Purity Capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 Capsule is a winner for me. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
7: Nako, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
7: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.

0: ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng Pico Bank, ha?
1: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng Pico Bank.
0: At tara nang mag-jewelry loan sa Pico Bank.
1: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng Pico Bank sa inyong lugar. Pico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas. DTX 500! Araw-araw, bibilis sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DTX 500 na nung ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika. DTX 500!
4: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix!
6: Kapeng Haring Coffee Mix!
5: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
7: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need deus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
8: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
9: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
10: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
11: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
12: Mga kwento ng pag-asa.
13: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
14: Ang therapy na ako next year.
15: Feeling ko 55 years old na ako dahil
16: gawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
12: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
17: Ako po si Romar Cacho, 27 years old. Isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Ganun po. Kasi napapagod na ako. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late missing. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung mga time na inaabuso ko siya to fix my, my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpapakasin.

0: yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 Capsule at MX3 Coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 Coffee? So, tinry ko yung advice ni mama. Then, nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 Capsule. So, yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron ako inumin na MX3 Capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po ang kapehari coffee mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kapeng ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, perehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman noong maka-take ng pag-inom ng Kape Hare Coffee Mix. At masusubukan po niya at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming pong salamat kay Doc Acero.
3: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kape Hare Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Tapos si Junjun, 10 years na akong dalili Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hoy, Supremo!

0: Sweet 97.7.
1: Paano kliyente isang call center agent? Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
3: Kape na?
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Ako po, si Kyla Pajardo, taga-Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
4: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kaping Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kaping Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kaping Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kaping Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suki.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DGX 500, araw-araw sa mga buhay. DGX 500.
3: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DGX 500 sa mga butika.
4: Ako si Renny Mar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari. Guminhawa ang aking pakiramdam.
5: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na.
6: Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Tasibu, and Alicia.
6: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need deus or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space, all included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
7: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
8: Taga-saan, sa Corbiscrino po. Dok,
7: ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
8: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ano?
7: Magdami.
8: Oo.
7: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
8: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
7: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
8: Hindi pa, yun ang gamit po.
7: So anong ginawa mo?
8: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock level.
7: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
8: Siyempre, ginhawa sa katawan, dok.
7: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
8: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
7: So yun po, mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
8: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayunit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
7: So yun po, mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino, na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunit Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Harit Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Harit Coffee Mix.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Wind and Fire, After the Love Has Gone, is being brought to you by Disadeco, tested by time in making lives better. I'm DJ Nathan, you're listening to Sweet 97.7, Thursday edition of the Midnight Ride Mix. Talagin nyo naman yung Facebook page namin, wala pa akong viewers, and help me out with the playlist na rin. May nag-text, fortunately, requesting for a song from Simply Red, You Make Me Feel Brand New Raw. Mamaya-maya patugtugin natin yan. Would like to give a huge shout out to Zulu and the rest of Na Yung Tenor. Naantay ko na lang sila mamaya-maya magre-request sa rin. So help me out with the playlist. If you want to do it the old-fashioned way, wala kayong access sa internet. 0936-322-6700. You can text me, you can call me. Okay lang. Anyway, magbe-break muna tayo. Magbabalik tayo after these short reminders. Do not go anywhere. Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kaping Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Pinagin na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And di ba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. Siya yung inspiration ko. Yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang rayuma nun. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Na you try MX3. Ang gamit naman niya yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since ako martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nararayuma, kumbaga. So, tinuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na nareumatism, na may pain, sa joints. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they asked me if anong secret mo, bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. So that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Vaccaro at ito ang kwentong MX3 ko.
0: TTX 500! Lagi ka mong wow, guto, at lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Mag TTX 500 ka! May Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag TTX 500! Mabibili sa mga butika. TTX 500!
14: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang TTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang TTX 500.
0: TTX 500. Please, sa mga butika.
15: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
16: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
17: Kapeng Haring Coffee Mix!
16: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Haring Coffee Mix. Ito ang Haring ng Kape.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noon nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ikaw Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulat.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: Say na naman taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
14: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, Tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
0: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DGX 500 Irregular na Regla o Men's. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
16: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
15: DGX 500, mabibili sa mga butika.
17: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
18: Wow!
19: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
20: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tawag na sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito tayo, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mitch Manota po.
0: Mitch.
1: Tanong ko lang, Manota po.
0: Okay, nanay, Ma'am Mitch, taga saan po kayo?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog, okay. Sige po. Ilang taon na po kayo, Ma'am Mitch?
1: 41 po.
0: 41, okay. Umiinom na po ba ng rice coffee si Ma'am Mitch?
1: Minsan-minsan lang po kasi dito po ako sa nagpapabili lang po ako sa Kalbayog. Pero
0: okay.
1: Dito po banda sa Santa Margarita kung mayroon po ng rice coffee.
0: Santa Margarita?
1: Kalbayog po.
0: Kalbayog. Teka lang ha, titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Kalbayog. Wait lang po ah.
1: Santa Margarita po.
0: Okay. Kalbayog.
1: Santa Margarita.
0: Samar po yan, Samar.
1: Opo, opo.
0: Sa Kalbayog, ang mga mabibilhan po dyan sa sa Samar, sa Allen?
1: Sa Kalbayog po marami, pero dito po sa Santa Margarita po kami.
0: Santa Margarita kayo?
1: Opo.
0: Ano yan? Sakop yan ng Kalbayog?
1: Opo. Pero bonder yung Kalbayog.
0: Okay. Sa Santa Margarita meron, dyan sa Gluo Pharmacy. Joy Meds Pharmacy, Elvira Colinayo and Wellcare. O, dyan po tayo sa Santa Margarita.
1: Sa sa St. Anne meron po.
0: Pwede pong meron. Pwede po nating itanong dyan po meron sa St. Anne.
1: Minsan kasi wala eh.
0: Pero dati meron.
1: Opo.
0: Opo. Itanong po ninyo at baka po naubusan lang at baka po no, ngayon meron na po uli. Try po natin. Tingnan po natin muli. Itanong natin nanay muli. Dyan po anong butika yun?
1: Santa Margarita sa St. Anne po.
0: Oh, sa St. Anne. Okay. Pwede doon. Magtanong kayo doon kasi baka po meron hindi lang po sa akin na ibigay pa yung listahan ng Santa Margarita nung St. Anne ay baka po ngayon meron na po ng ating rice coffee diyan.
1: Opo. Sige po. Salamat po.
0: Tapos balitaan niyo po ako nanay Ma'am Mitch kapag meron po kayong nabili diyan po sa St. Anne para alam din po ng ating po mga kababayan.
1: Nakabili na po ako sa Kalbayog kasi nagpapadala lang po ako. PWD po kasi ako.
0: Okay po. Sige po.
1: Kuya Boy, pag kasi yung mata ko po medyo malabo na. Pag sa rice coffee po, okay po ba yun?
0: Yes, makakatulong po yung ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung yung pagpapausok sa mata? O gawin po ninyo yun every time na kayo po ay umiinom ng ating nagtitimpla ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa atin. Okay?
1: Tapos, raw sa sugar din daw po?
0: Yes, mataas yung sugar po ninyo dahil po kaya po nanlalabo yun. Tama po. Pero nakakatulong nga po para ma-regulate po naman yung ating blood sugar level sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun. Pati yung diet po natin. Siyempre, iiwasan natin yung mga matatamis na pagkain. Ganun po yun para makatulong po sa atin. Huwag nating iasa po lahat sa mga gamot na iniinom po natin. Dapat po may ginagawa rin po tayo sa atin po namang katawan, sa atin po namang sarili, na disiplina sa pagkain. Kasi alam naman natin na nagkaroon tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga pagkain. Yung maling pagkain po natin. Yun po yung culprit, kumbaga pinaka-rason kung bakit na naging ganun po yung ating po naman problema sa ating kalusugan. Yung pagkain po yun. Okay?
1: Pati yung din po, yung sabon din po.
0: Yes, wala pang sabon dyan sa inyo?
1: Hindi pa po ako nakabili, rice coffee pa lang po.
0: Rice coffee pa lang. Okay. Try po ninyo yung ating po namang sabon. Dapat po makapagsimula na po kayo.
1: Yung sabon po, yung pag matagal na na ano, na peklat, matatanggal din po 'yun.
0: Makakatulong po yung ating po namang sabon. Malaki po yung maitutulong nun dahil isa po sa nagagawa po ng ating po namang sabon ay yung pantayin yung kulay.

0: kalusugan, simula nang kayo po'y uminom po ng ating rice coffee?
1: Noon, minsan, ano, hindi ako makatulog. Tapos, pag simula ko nung pag-inom ng rice coffee, nasa tamang oras na ako sa pagtulog.
0: Mm-mm.
1: Tapos po, yung ano po, yung sa pagbabawas po, ano, minsan dalawang araw hindi ako makapagbawas. Tapos nung uminom ako na ng ano, rice coffee, ano, araw-araw na ako naka-ano. Tapos pag nakakahinto ako ng pag-inom, yun, bumabalik. Minsan, ano, hindi makakapagbawas.
0: Kaya dapat araw-arawin natin yung pag-inom ng ating rice coffee. Bukod po doon sa nakakapagbawas na po kayo, ano po yung iba na kumbaga nagbago, na napansin po ninyo nagbago sa inyong kalusugan, simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee. Yung tulog po ninyo, kumusta?
1: Okay naman po yung pagtulog. Ako, nakakatulog ako ng ano, minding. Hindi na ako nagigising minsan sa madaling araw para umihi. Tuloy-tuloy yung ano. Noon, ganun talaga ako eh. Hindi ako makatulog kasi panayang ihi. Kasi sa ano noon, may UTI din po ako.
0: Mm-mm.
1: Noon, tapos ano. Tapos sa ano naman, sa skin po.
0: Mm-mm.
1: Kasi marami din akong allergy. Minsan allergy din po ako sa alikabok,
0: mm-hmm.
1: Nagkatapik-katik po yung balat.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag ano yung sa rice coffee po, yung minsan nagbabawas na yung pangangati.
0: Very good po. So tuloy-tuloy po yan. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon na Ma'am Mitch?
1: Dalawa po, isa sa umaga tsaka sa gabi bago matulog.
0: Tama po yun. Kahit nga po sumobra dun yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, wala pong problema yun dahil wala naman po bagang side effect, tsaka wala naman po bagang overdose yung ating rice coffee. Kaya okay lang yun. Kahit po anong oras pwede nating inumin yung ating rice coffee.
1: Sige po. Thank you po.
0: Maraming salamat, Ma'am Mitch. At balitaan mo ako pag may nakuha ka doon sa St. Anne. Tama ba? St. Anne yun?
1: Opo.
0: Okay. Thank you very much, Ma'am Mitch. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat. Salamat.
1: God bless din po.
0: Thank you, Ma'am Mitch.
1: Opo.
0: Ayan po, mga kaibigan, si Ma'am Mitch ng Kalbayog, Samar. Okay, tayo po yung napapakinggan. Diyan po na naman sa ating mga kaagapay na mga istasyon sa buong Pilipinas na naghahatid po naman ng ating po naman programa sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po tayo napapakinggan sa 102.9G Radio San Miguel. Kaya inaanyayahan po natin lahat ng mga nakatutok po naman sa atin o kaya lahat ng mga kaagapay po natin ng mga radio station sa buong Pilipinas. I-comment po ninyo yung inyo po namang mga istasyon para mabanggit po natin. At the same time, i-comment po ninyo dun sa ating po namang Facebook Live, okay? And at the same time, yung lahat po naman ng mga nakatutok ngayon sa atin, i-add friend nyo po kami, ha? Add friend, hindi unfriend, ha? Add friend po, mga kaibigan. Yung ating po namang Facebook account, yung Rice Brand. Para kung sakali po, mga kaibigan, makita nyo rin po yung ating po namang Facebook live, pwede kayong mag-comment doon at ora mismo, babasahin po natin ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga mensahe. Ay sabi ni Sir Edison Palafox, ay po'y napapakinggan din dyan po naman sa Cagayan City, Isabela. Maraming salamat. Dyan po sa DWDY AM 1107 kHz and DWND FM 88.5 MHz, Cagayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Isabela. At alam niyo po ba sa Isabela, mga kaibigan, napakarami na po na umiinom po ng ating rice coffee. Marami na po ang mga kababayan po nating natutulungan na ng ating po namang produkto sa tuloy-tuloy pong pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po naman sa Isabela, maraming salamat! Nakakatabang puso mga kaibigan yung mga pinapaabot po ninyo mga mensahe sa ating po namang programa na dumara.

0: Kami po sa Isabela ang natutulungan po, gumaganda yung kalusugan po nila. Dahil po naman sa patuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ganon din po, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. Batangas naman po yan sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Batangas. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. Ganun din. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwento po, si Buboy po.
0: Buboy, okay. Sir Buboy, taga saan po kayo?
1: Taga Calawag po, sir.
0: Calawag, Quezon?
1: Hindi, Calawag po, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Calawag, Magsaysay, Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Buboy?
1: Kwan po, sir. Mga 44 na.
0: 44. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, opo, sir. Matagal na.
0: Matagal na. Very good. Opo. At, opo. Ano po yung nag-ujok sa inyo, Sir Buboy, para simulan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Dati kasi, sir, nakinig ako sa kano sa radyo.
0: Mm-mm.
1: Ay palagi akong nakikinig sa radyo. Yung narinig ko na dami tumatawa, sinubukan ko itong bumili.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung palagi ba na sumasakit yung sikmura ko,
0: mm-mm,
1: yung pag-inom ko, bumili ako doon sa Magsaysay. Yung pag-inom ko bigla akong CR na 10 beses.
0: Pag-inom niyo po ng
1: rice coffee.
0: Tapos?
1: Yun. Yung tuloy-tuloy na ako uminom noon, yun, kaganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na sa Panginoon na bumili ako niya ng rice coffee. Kaya narinig ko talaga sa mga tao na daming gumagaling. Tapos ngayon, tuloy-tuloy na.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na yung pakiramdam ko.
0: Mm-mm. Hindi na po nasakit yung sikmura po ninyo?
1: Hindi po, sir. Natanggal na yun. Tanggal na yun.
0: Mm-mm.
1: Napapasalamat talaga ako sa siyokte na masarap pala inumin yan.
0: Mm-mm.
1: Saka lahat ng mga karamdaman mo, tanggal eh.
0: Tama po. Salamat po. Salamat po. Tatay, balikan ko lang po yung Tatay Buboy, yung nag-CR po kayo ng halos 10 beses nung
1: sampung.
0: Nakailang sachet kayo noon? Nakailang sachet kayo ng ating rice coffee noon?
1: Yung umpisa ko pa lang, sir, na uminom noon.
0: Oo.
1: Isa pa lang uminom ko.
0: Mm-hmm.
1: Tapos balik-balik ako sa CR.
0: Mm-hmm.
1: Dumi talaga yung tubig talaga, sir.
0: Mm-hmm.
1: Siguro yung nag-kwan yung doon sa tiyan ko.
0: Correct.
1: Natanggal yon, natanggal yun, sir.
0: Mm-hmm.
1: Nagpapasalamat talaga ako na abo, yung uminom na ako tuloy-tuloy na hanggang ngayon, ilang taon na.
0: Mm-mm. Maraming salamat.
1: Saka nagpapasalamat talaga ako sa rice coffee. Dahil natanggal yung sakit ko na yun sa sikmura ko yun hanggang ngayon, wala na. Saka magaan yung pakiramdam mo at yung palagi ka nag-iinom. Mm-hmm. Nag-ako sa kani. Mm-hmm. Sa katawan mo, kaganda.
0: Thank you po.
1: Yung talaga ang rice coffee talaga na ang sarap talaga inumin mo.
0: Opo.
1: Palagi yan ako, sir, nagabili.
0: Thank you. Saan po kayo nabili? Sa Magsaysay na mismo. Kumusta yung...
1: Saan po, sir? Sa... Ano yon? Sa may pharmacy? Sa may... Ano nga yun? Yung pangalan ng pharmacy dyan sa Magsaysay?
0: Mm-hmm.
1: Parang kanyata yun eh. Di ko lang natuan yun, yung pharmacy dyan sa Magsaysay. Ano nga yung pangalan na yun? Kalimutan ko na.
0: Sophia?
1: Oh, Sophia po, sir. Yun.
0: Sophia Pharmacy.
1: Opo, sir.
0: Tama, opo, sir. Tama.
1: Opo, sir.
0: Opo. Tatay Buboy, kumusta yung tulog po ninyo?
1: Ay, kaganda, sir, ang tulog mo. Pagaan. Oo. Kaya tumawag talaga ako para ipabahagi ko rin sa buong Pilipinas.
0: Tama yon.
1: Para yung iba na hindi umiinom, magbili na sila.
0: Tama.
1: Hindi na nila subukan, kundi bumili sila ng tuloy-tuloy.
0: Tama yon. Tama po yon.
1: Ang sarap talaga ng rice coffee.
0: Salamat po.
1: At Saka lahat ng kwan mo, kasarap magtulog.
0: Mm-mm. Bakit po dati, Tatay Buboy, medyo hindi po maganda yung tulog po ninyo nung hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi po, sir. Hindi po, sir. Parang...
0: Mababaw.
1: Kwan ka baga? Mababaw.
0: Mababaw yung tulog, tama. Parang konting kaluskos lang, nagigising kayo kaagad.
1: Opo, sir.
0: Oh, pero ngayon, umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy.
1: Opo. Tuloy-tuloy na. Mm-hmm. At saka maganda ang pakiramdam mo.
0: Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon, Tatay Buboy?
1: Ay, dami ng kanyon. Mag-uwi ako. Gatimpla rin ako yon. Mga tatlong beses. Apat. Mm-hmm. Minsan apat, lima.
0: Tama. Wala naman po kasi yung side effect, wala naman pong overdose, kaya wala, okay lang yun, okay lang yun, okay lang yun.
1: Opo, opo.
0: Tama po. Mm-hmm. O, eto na lang, Tatay Buboy, dahil marami pong nakikinig po sa atin ngayon sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo, kausapin nyo yung mga tagapakinig po natin na yung sabi po ninyo mga hindi pa nainom ng ating rice coffee dahil hindi naniniwala na sa kagalingan po ng ating rice coffee, pero may mga iniibang karamdaman din. Tatay Buboy, go ahead po.
1: Yung iba na hindi pa na umiinom, magbili na kayo. Kaya yung rice coffee nito, matagal na ako uminom nito. At saka yung iba na yun na hindi bumibili, magbili na kayo. At subukan nyo rin na, Juan, dahil ako, nagpapatuo talaga ako ngayon sa kay Kuya Boy sa rice coffee nito. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon na lahat ng mga karamdaman ko gumagaling. Maraming maraming talagang salamat, Kuya Boy, sa rice coffee nito. At sa Panginoon, unu-una sa Panginoon talaga.
0: Yes.
1: Dapat maraming maraming salamat po, Panginoon.
0: Thank you very much.
1: Na lahat ng mga karamdaman ko, nawala na ito.
0: Salamat.
1: Yun lang talaga, Kuya Boy, na yung iba na hindi pa nagbibili, bumili na sila.
0: Tama po.
1: Kaya maranasan talaga nila lahat ng mga karamdaman nila, sa akin nila, kung ano naman yan, tanggal lahat yan.
0: Thank you very much. Tatay Buboy, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Buboy. Marami po kayong na-inspire ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat, Tatay Buboy. At ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee at yung pagkwento po ng kagalingan na naitulong po nito sa atin po ng mga katawan. Salamat po, Tatay Buboy. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po. God bless po. God bless po. Mga kaibigan, napakagandang kwento po yan ni Sir Buboy ng Kalawag, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Mga kaibigan, kayo na po yung humusga. Depende po sa inyo. Kayo po yung masusunod. Ano po? Patunayan po ninyo sa sarili po ninyo kung tama po o mali yung sinasabi ni Sir Buboy. Patungkol po naman sa kanyang pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayong gagaya po ni Sir Buboy, itawag nyo lang po yan sa amin para po makapag-inspire tayo ng iba nating mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee. At dun sa mga nakikinig po sa atin, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, nagtatanong na ngayon kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore po, mga tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Ipagtanong-tanong na po yung ating rice coffee. Matutulungan po tayo nito sa tuloy-tuloy po natin pag-iinom. Araw-arawin lang po. Diba, sa unang pag-inom daw ni Sir Buboy ng ating rice coffee, talagang pabalik-balik siya ng CR. At buti na lang at naiintindihan ni Sir Buboy kung ano po yung ganong epekto ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ito po yung lagi kong sinasabi na pwede. Pwede pong mangyari sa inyo, pwedeng hindi mangyari sa inyo. Sa mga unang araw, unang linggo na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, pwede tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Kasi umiipekto na po yung ating rice coffee. Yan po yung healing effect na po ng ating rice coffee. Kaya Tatay Buboy, kay Sir Buboy po, mga kaibigan, una pa lang na pag-inom niya ng ating rice coffee, Naghalo na yung balat sa tinalupan sa loob ng kanyang tiyan. Nag-boxing na dun yung lahat. Yung lahat ng mga basura at inilabas si Sir Buboy lahat. Mga 10 beses daw siyang pabalik-balik ng CR. Pero kung iba yon, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo nakikinig sa ating paliwanag, pwedeng matakot kayo at hindi nyo na ipagpatuloy yung pag-iinom ng ating rest coffee. Pero dahil nakikinig si Sir Buboy sa atin lagi, tinuloy niya lang yung pag-iinom ng ating rest coffee ngayon. Napakaganda na ng kanya po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ito si Mario, Mario Cotamora po ito, sa dito sa Bukidnon.
0: Bukidnon, okay po. Tatay Mario, ilang taon po?
2: Senior na, senior.
0: 60?
2: Oo.
0: Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Mario?
2: Hindi pa.
0: Hindi pa, opo. At may plano po ba kayong uminom ng ating rice coffee?
2: Hindi pa.
0: May plano po ba kayo na uminom ng ating rice coffee, Tatay Mario?
2: Hindi pa. Nandito ba sa Bukidnon itong rice coffee?
0: Meron po, Tatay. Saan po kayo sa... Diyan po sa Bukidnon. Mabibili po yung ating rice coffee. Diyan po sa Damulog, Malaybalay, Manolo Fortich, Maramag, Kibawe, Valencia City. Saan po kayo malapit?
2: Sa Kibawe po.
0: Kibawe. Diyan po sa Farmacia Graciela.
2: Sige.
0: Alam niyo po ba yon? Nakakita na po ba kayo, Tatay Mario, ng ating rice coffee?
2: Sa Facebook lang po. Sa Facebook.
0: Yung kulay...
2: Kita sa personal po.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, Tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ang spelling po, R-I-S-E.
2: Yes.
0: Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
2: Okay po.
0: Tatay Mario, ganito. Kapag nakabili po kayo dyan sa Farmacia Graciela, may nabili kayo, tawagan niyo po ako. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan niyo rin po ako ulit para mapadalhan po natin dyan.
2: Sige po.
0: Parehong oras, Tatay Mario. Maraming salamat. God bless po, Tatay Mario.
2: Sige, thank you.
0: God bless
2: po.
0: Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Tayo po'y napapakinggan din tayo dyan sa via Get Radio Apps Worldwide, sabi ni Sir Edison, via Palafox. Maraming salamat. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging tiyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
4: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: DJ Kicks 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start ako mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Life

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my power cells herbal capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500!
2: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500!
4: Bibili sa mga butika.
2: DTX 500!
5: Hoy, supreme!

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ako po si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hacks, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na,
7: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
7: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
9: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
9: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
11: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887-4581.
12: Ang
0: makatuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
12: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
8: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
0: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: Ako po si Winnie Pire, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
3: Magkaping Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pang alay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pibili sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
2: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
4: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
4: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: DTX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
4: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
4: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukan iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
14: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
15: Kapeng Hari Coffee Mix!
14: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
16: Today's best music is on.
17: Woo-hoo! Today's best mix.
16: Mix 97.7.

0: Plus.
1: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: DTX 500.
3: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
4: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DTX 500.
4: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
4: Ang DTX 500.
2: Araw-araw.
4: Mabibili sa mga butik.
2: DTX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500, bilis sa mga butika.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya, kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Ngunang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan o. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanong inyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating batok, pumutok ka ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahiblad ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang nahiblad sa malunggay? Meron bang nahiblad sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECL. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, visitahin po ang ating klinika, Bayunic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
6: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
8: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: DGX 500!
16: Ulang ba ang kaibo sa prutas at gulay?
15: Umawi ka na lang
16: sa DGX 500!
15: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
16: pang laban sa mga free radicals
15: na nagdudulot ng sakit
16: at pagkasira ng katawan.
15: Mag DGX 500!
16: DGX 500!
17: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
15: DGX 500, mabibili sa mga butika.
18: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
19: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
20: Kaping Hari Coffee Mix!
19: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
21: Mix 97.7 now turns the music back on.
22: Overload. Pleasure overload.
21: Here it comes.
23: Great.
21: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Always ka bang pagod? At stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
3: Ricky Sanchez po.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga Dait, Camarines Norte.
2: Ilang taon?
3: 30.
2: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
3: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
2: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
3: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
4: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pangsimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit itong tinatawa natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin ang heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkanya, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot. sa karamdaman. Kaya nga sabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
5: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
10: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: DGX 500.
14: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leegsis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
13: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
15: Para kaliente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
16: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
13: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.

0: kliyente, isang call center agent, sauri na ang aking trabaho. Laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Good day. I'm Celito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this Kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung papayok sa inyo, umamit kayo ng Kapihari everyday. Coffee Mix. Kapihari Coffee Mix. Use it everyday.
1: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Kape, di ba bango?

son. Good morning po. Saan na taga Torres Region? Kumusta po niya umaga, mga kabayani ko? Kumusta niyo pagbangon? Wala na po bang aray, agay, agoy? Hindi na po ba masakit ang tuhod, ang gulugod, ang likod, ang balakang, yung sikit, kaya ng Ilocano? Kung hindi na ba kayo mahawak sa dulo ng kama para bumangon, wala na bang sakit ng mga kasukasuan? Subalit yung meron pa, ipag-pray po natin yan sa ating dakilang manggagamot. The greatest doctor, the greatest shen, only one God. You can go to our clinic. Baka ang bayunik po ay makaturok po sa inyo. Magiging daluyan, instrumento para sa inyong kagalingan at kaginhawahan. Sabi natin siya, ma'am, walang aray, walang agay, walang agoy. Pag ininom mo ang mga produkto, ang mga suplemento ng bayunik, alternative health center. Siyempre, pagka ang buto ang pinag-usapan, siyempre kailangan natin ng potassium, calcium, magnesium, green muscle, vitamin C, vitamin E, vitamin B, antioxidant. Yan po yung mga kailangan ng buto. Palakasin ang ano, ang atin pong mga ugat. Para dumaloy na maayos yung mga vitamin C mineral na kailangan ng ating katawan. Kaya nga sa, paano kung balado? Tanggal para, awan di opera, yan ang kailangan po natin. Para na po, gumanda

0: Magkasi po na. Sumatagal na Weba Vizcaya. Siya nang kusulong ng Region 2. Na naabot natin kinig kaya po yung lubos sa kapasalano sa ating dakilang Diyos. Sa mga taga coastal area, Dinapingi, Makonakon, Palanan, dyan po sa mga taga Purist Region, dyan, ang dami po pasitya dyan, hindi ko may isa-isa sa pangalan. Subalit ako yung lubos sa kapasalamat, sana po ay tuloy-tuloy na ang iyong paggaling, hindi kinapabalik-balik kung saan-saan pa. Sabi niya sa pasyente ko, alam mo Dok, pang limang doktor na kita. Pero dito ko na ginawahan. Na pag inong ko pa lang, isang buras pa lang nakukulong kuan, ay wala na yung sakit ng aking kasokasuan. Ganun po kaganda ang mga gamot ng Bionic Alternative Health Center. Ano yung piniinom natin sa kanya? Piniinom ko siya ng Bionic Capsule. Piniinom ko siya ng Don't Roll Me Eric. Piniinom ko siya ng calcium, magnesium, insect, at saka yung green muscle. Abay nang mainom. Ay niya, Dok. Nabuwas na ng sakit. After 1 hour, ay niya, Dok, iwan ko rin to you. Iwan ko rin itong tungkot ko. Iyon na lang. Iwan ko na sa'yo. Hindi na ako maglakad ng walang tungkot. Ay, sa tuwa po niya talagang nalakad niya yung paa niya na walang saklay, walang tungkot. Imagine sa inyo, ang tagal kong nagsagamit ng saklay, ganun, dito lang pala maginawa ng sakit mo. Kasi kako, iginay ka ng Panginoon, itinuro ka niya sa tamang doktor, sa tamang suplemento na ibibigay sa iyo. Ganun po kaganda. Kaya sa mga nagsatanong sa atin, okay, tanggapin natin ang tawag ng ating Starbucks. Okay. Okay po, nasalay na po natin ating Fire Partner, Dr. Felicia Nancero from Cabalatron Safety. Tuloy po natin ating programa, mga kabayani ko. Arito po ang ating pupulatunturan, kaalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Kaya kung meron din naramdaman na panakit ng kasukasuan, huwag hayaan, huwag pabayaan. Arito po ang Bionic Alternative Health Center. Patuwang nyo, kapulong nyo, kaagapay nyo, pagdating sa kalusugan. Pero ang pinakadabi sa lahat, ma'am, sir, bago ko uminom ng mga suplemento, paano mang iniinom nyo? Pinakamaganda kung mag-cleansing ka muna. Linisin talaga ang internal organ. Anhin mo yung pera mo kung hindi mo gagamitin sa kalusugan mo. Kaya nasabi natin si Mami, anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Sa kakabag-isip magpa-cleansing, hindi ka na makainom, hindi ka na makakain, hindi ka na makalulok. Punting kailan, susumpa ka lang. Pero mahirap na po yan. At ngayon pa lang, dapat po ay maranasan nyo na po ang kaibahan. Pag nag-cleansing ka, pag inumo ng suplemento, absorb ng katawan mo ang iyong iminom. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. Tapos parang ito natin ating Spari Pardel, Dr. Felicia Lancero. Doc, good morning. Pati ka.
1: Yes, Doc. Good morning. At good morning din sa ating mga tagapakinig, sa lahat po ng mga nagsubaybay ng ating programa tungkol sa kalusugan. Magandang umaga po sa ating lahat. At siyempre, ngayon po ay magbibigay po tayo ng mga tips tungkol po ito sa ating kalusugan, dahil napakahalaga ng ating kalusugan, dahil sabi nga natin, Doc, kalusugan, kayamanan. No, anhin po natin ang kayamanan. Sa mga ari-arian, kung marami naman po tayong mga ari-arian, marami tayong pera, kung ang ating sakit ay hindi naman pwedeng gamutin o hindi naman nalulunasan. No, dahil maraming mga mayayaman doon na matay kahit anong dami ng pera dahil ang sakit ay matindi. No, yung mga nagkaroon ho ng mga cancer. Kaya atin pong alagaan ang ating kalusugan sa pamamagitan ng natural na paraan. So anong mga natural na paraan ba ang ating gagawin, no? Sa pamagitan ating pagkain, dapat maingat tayo, no? Mapiliin natin yung mga pagkain na nakakabuti sa ating kalusugan. At maging sa ating lifestyle, no? Tayo po ay isama na natin ang ehersisyo. Isama na natin ang pagbilad ng araw, dahil napakahalaga din po ng pagsingkat ng araw, no? At mayroon po yung vitamin D, nagpapalakas ng ating mga buto. At tayo po ay kumain ng tama. Huwag po tayo magpalipas ng gutom at iwasan natin ang bisyo. paninigarilyo, inom ng alak at iba pang mga bisyo. Yan po ay kasama po sa

0: ating dapat gawin, no, para mapanatiling malusog ang ating katawan. At syempre, Dok, lalong-lalo na sa pagpili ng ating mga iinumin, kagaya ng kape. Ayan, ha? Dahil tayo naman, Dok, ngayon ay mahilig talaga tayong magkape, ano? Halos lahat ng tao ngayon ay nagkakape. Pero, ang akala po ng iba, pag sinabing kape, ay pare-pareho lang. Dahil may mga herbal din, parehas na mga herbal. Pero ang kape, mayroon pong mga pagkakaiba ng kape, mga kaibigan. Dahil po, ang kape, no, kailangan yung kape na may mga dekalidad na halaman. Kaya nasabi natin, Dok, ang kombinasyon ng ating kape, ito ay hindi ito basta kape. Kung hindi, mayroon itong mga kombinasyon na pili lamang. Pag sinabing pili, ibig sabihin, hindi po isinama yung iba na mga herbal na hindi masyadong mataas ang kalidad. So, ang mga herbal na nandyan po nakalagay sa ating kape, yung mga dekalidad na mga halaman na kung saan tinatawag, Dok, na mga superfood at tinatawag ito na mga miracle tree. Pag sinabing superfood, ay maganda ito, no? At sinabing miracle tree, ay talagang miracle talaga dahil marami po itong nagagawa sa ating katawan. Ito yung tinatawag, Dok, na kaping hari coffee mix. Now, ang kaping hari coffee mix, kaya nga tinawag na hari ito, ano? Dahil talagang maganda po ito. Ito ang hari ng kape. Kaya doon sa mga nakikinig po, kung mahilig kayong magkape, subukan po ninyo ang kaping hari coffee mix. Dahil ito po ay may mga sangka po ito na tinatawag na mga halaman na moringa. Mayroon siyang moringa. Mayroon din po itong tinatawag na guyaba, no? Yung guyaba, no, mga phytochemicals po ito. Maganda ito sa katawan. Yung turmeric, yan po ay anti-inflammation o anti-inflammatory. No, sa mga mayroong inflammation, pamamaga ng katawan, maganda po yan. Yung barley, maganda din dahil may fiber. Kailangan ng ating bituka yan. No, yung spirulina, maganda din po ito dahil mayroon po itong protina. Yung mangustin, maganda din dahil mayroon din po yung santon. Nandyan yan sa ating kaping hari coffee mix. Mayroon din po yung cinnamon, Dok. Yung cinnamon, maganda yan sa blood sugar. Kung masyado mataas ang ating blood sugar, nakakatulong po ito. Yun namang ginseng, nandyan din sa kaping hari coffee mix. Yung ginseng, Dok, yan po ay nagpapataas yan ng libido. Yan, sa mga tao, sa mga mag-asawa na malamig na ang gabi, hindi na po sila mainit sa isa't isa, no? Yun pong mayroon na mga panglalamig, si Mr., si Mrs., ayan po, mag-ginseng po kayo. Ang ginseng nandyan sa kaping hari coffee mix, okay, at yan po ay nagpapataas ng libido, ayan, para muli kayong ganahan sa isa't isa. Yun, mayroon din po itong aswaganda, no, para ang aswaganda kasi maganda ito sa memorya. Maganda po ito sa tao na nakaranas ng sobrang stress. Yon, mayroon din po itong astaxanthin. Napakaganda din po itong astaxanthin dahil maganda po itong protection sa mga cells po natin. At ito po ay may stevia na pampatamis ng ating kaping hari coffee mix. Yan po, mga kaibigan. Kaya doon sa mga mahilig magkape, kung kayo po ay nagkakape lang din naman, ay dito na po tayo sa kape na makabuluhan. Kape na maraming benepisyo na maibibigay sa ating kalusugan para tayo po'y manatiling malusog at makaiwas pa tayo na magkaroon ng iba't ibang karamdaman. Huwag po ninyong kalimutan, kaping hari coffee mix, mabibili yan sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Ipagtanong nyo lamang po. At siyempre, Dok, kapag ka sinamahan pa natin yan ng Dr. Limwell's Bionic Herbal Soya Coffee, ay talagang lalong mas matindi pa, Dok. No? Inom po kayo ng Dr. Limwell's Bionic Herbal Soya Coffee. Available din po yan sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Ipagtanong nyo lamang po yan. So pag pinagsama ninyo yan, yung dalawang kape na yan, powerful, mas lalo na pong mas malakas po, mga kaibigan. Okay, so yan po yung partner po, mga kaibigan. Okay, Dok?
1: Okay, Dok. Sa tama po yung kaya mo. Sa ngayon, kailangan talang nakalakihan ang pampasigla. Lalo tigit kung ang hindi na tumitila si Manoy, sa madaling araw, kailangan nyo ito. Kaya kung natin kang Dr. Lengel Sunyo, Bionic Herbal Soya Coffee, ay kumplito ang ingredients. Mayroon siyang tongkat-ali, mayroon siyang ginseng, mayroon siyang maca. Nakalagay po yan sa Dr. Lengel, Bionic Herbal Soya Coffee. Kaya nasabi ni Dr. Sir, pag pinag-combine mo,

ay very powerful kasi lilinisin niya yung daluya ng ating dugo. Kasi yung ari ng isang lalaki, wala pong buto yan. Ang nagpapadaloy dyan ay ang dugo. Paano po marumi? Paano pong barado? May high blood ka, may diabetes ka. Hindi ka, hindi titilaok si Manuin yan. Mahihirapan sa putula. Pero sabi niya sa pasyente ko, ako dok, 75 na ako, pero nakaka-score po kay Isis. O bakit? Maganda ang circulation ng kanyang dugo. Pero yung iba dyan, bata pa. Wala na lang, tatay na. Diba? Kaya kailangan nyo uminom talaga ng pampasigla. Pero huwag naman po yung nakaka-palpitate na kakabog-kabog yung dibdib mo pag uminom ka. Delikado po yun. Hindi ka makahinga, masakit sa dibdib, masakit sa likod. Ay huwag po ituloy. Stop nyo na yan. Palitan nyo na po ng iba. Yung natural herbal. Walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effects. Pagandahan po ng mga putok-tok namin, yung kapinghari, yung Dr. Lemerson, yung Pernicabal Soya Coffee, pagka yan po ininom nyo, ang ganda ng pakiramdam po natin. Hindi po tayo magpapalpiti. Maganda ang tulog mo, maganda ang gising mo. At kung yung nag-a-drive, talagang sabi natin eh, nakakonsentrate ka sa daan. Hindi ka nadalawin ng antok. Bakit? Ay mamaya, baka na-accidente ka, nakabangga ka, nakasagi ka, nang kasalubong mo, di ba? Bakit? Naka-idlip na pala yung mata mo. Kaya kailangan mo ng pampagising sa iyong pagmamaniho. Kaya kailangan mo na ano, magkapinghari ka. Kaya ang kailangan mga driver natin, pag-portan, pag-stopover, ang order kape. Ay problema yung kape ay 3-in-1, acidic coffee. Lagat may baon kayo. Magbaon na lang kayo para hindi na kami hirapan. Magbaon ka ng kapinghari o ng Dr. Lemelson nyo. Bionic Herbal Soya Coffee. Kaya sabi natin si Mami, nagkakatiga na, nagagamot na ba? Yan ang kailangan natin kape ngayon. Kaya nga sabi natin si Ma'am, kailangan natin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Yan po ha, kasi yan po.

0: po ang ating pong produkto na napapakinggan po ninyo, sir. Atin pong umaga na dapat po pagising sa umaga ang meron ka ng inog na mainit. Na Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Soya Coffee. So pagkakaya po natin ay isang mapaalam pagpapakilala ng ating produkto ng ating pong katinghari. Doc?
1: Yes, Doc. Tama po yan, Doc. Ano? Talagang yung ating kape ay hindi lang po ito basta kape. Kaya ito po ay hindi po ito ordinary na kape, mga kaibigan. Kaya ito pong ating kape, talagang di kalidad ito. Kaya yung mga nagagamit, ang mga nakainom nito, Doc, sila mismo ang nagpapatutuo, no? Na talagang napakaganda ng kanilang pakiramdam. Pakinggan natin ang nagpapatutuo, no, na nakasubok uminom ng ating kaping hari coffee mix.
2: Wow, ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng haring coffee mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Yan po, kaya kailangan gawin na po nating libangan ang pag-inom ng kape natin, mga kaibigan. Kailangan hanapin natin ang kape na di kalidad. Kaping hari coffee mix. Yan po, mga kaibigan, ang ating kaping hari coffee mix. Available po yan sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. At magbabalik po tayo, Dok, makalipas lamang po ang ilang sandali. Ayan po, ha, yung sandali.
2: Coffee mix. Ang kaping haring coffee mix

0: now magsumay iba-ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, glutine, metacarotene, vitamin C, vitamin E, glutine, at zeaxanthin. Maraming hari coffee, itong hari ng kape. Pagbili lamang sa mga suking pagkika at grocery na malapit sa inyong lugar.
1: Okay, at yan na nga Dok, ano? At doon sa mga nakikinig sa atin, subukan nila ang dalawang kape natin Dok, yung kaping Hari Coffee Mix at yung ating Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee. Yan po ang partner na kape na talagang napakaganda sa ating katawan. Talagang mananatiling malusog ang ating katawan dyan at maiwasan pa natin na magkaroon ng iba't ibang karamdaman. At siyempre Dok, wag din nilang kalimutan Dok yung internal cleansing. No?
2: Yes.
1: Yung internal cleansing Dok na ginagawa mo, napakaganda yan. No? Doon sa mga nakikinig po, kailangan nating linisin ang ating internal organ, okay, bago po tayo maglagay ng anumang gamot mga kaibigan. No? Dahil pansinin natin Dok, maraming umiinom ng gamot, pero bakit hindi sila gumagaling? Dahil madumi ang internal organ. Pag uminom ka ng gamot na hindi mo nilinis ang internal organ mo, para kang nagtanim Dok sa damuhan. Tingnan mo ha, sino ba yung mga nagtatanim sa damuhan? Yung mga nakikinig na mga farmers, no? Pag tayo po ay nagtatanim, kailangan sa malinis na lupa. Bakit? May purpose yan. Bakit sa malinis na lupa? Para maganda ang tubo ng iyong tanim. Kailangan bago mo lagyan ng tanim, yung lupa mo, linisin mo muna. Tanggalin mo muna yung mga damo. Kailangan araruhin mo muna, i-cultivate mo yung lupa, palambutin mo yung lupa, di ba? Ang dami nating ginagawa para yung tanim natin ay maganda ang tubo. Para hindi po kukunin ng damo ang sustansya na sa halip mapunta sa ating tanim. No? Kaya yung ating gagawin din po, pag tayo ay uminom ng gamot, kailangan muna nating linisin ang loob ng ating katawan. Para pagdating ng gamot sa loob, wala siyang kaagaw. Kailangan pagdating ng gamot, no, pag inom ng gamot natin, pag uminom tayo, pagdating ng gamot sa loob natin, pito ka Dok, i-absorb kaagad ng katawan natin yung gamot. Dahil wala naman dumi. Pero kung may dumi, tapos nilagyan mo ng gamot, ang ina-absorb ng katawan natin dalawa, yung gamot at yung basura. Yung dumi sa katawan natin, yun din ang ina-absorb ng katawan. Kaya kailangan natin po, linisin talaga ito sa pamamagitan ng internal cleansing. Kaya doon sa mga nakikinig po, subukan ninyong pumunta dyan po sa clinic ni Dr. Lemuel Sonio, no? Dyan po sa Kawayan, Isabela, at dyan po sa Santiago. Hanapin niyo po ang Bionic Alternative Healthcare Center, yung yung clinic ni Dr. Lemuel Sonio. At magpa-internal cleansing po kayo. At dyan po, masasabi ninyo na talagang napakaganda pala. Kayang tanggalin ang bato na walang operasyon. So, 24 oras, matatanggal na po ang inyong mga bato sa kidney, bato sa abdo, at taba sa atay. Ayan po. Okay, Dok.
2: At ang sabi natin, Dok, kasi bakit kailangan ng cleansing? Kasi nga po sabi natin, ang paliligo araw-araw, labas lang ang nalilinisan.
1: Yes, Dok.
2: Kaya ngayon, nagdugdas ka, ngipin mo lang nalilinisan. Nagpamanicure ka, suko mo lang nalinisan. Nag-shampoo ka, nagpabango ka. Anong nalinisan? Labas lang. Kurang hininga, amoy kubita, mabaho. Bakit? Lumalabas sa bibig natin ang mabahong amoy mula doon sa ating bituka. At toothbrush ka ng toothbrush, mouthwash ka ng mouthwash, hindi mo nalinisan ang internal organ mo, mabaho pa rin ang lumalabas sa katawan mo, mabaho ang pawis, mabaho ang kinikili, mabaho ang hininga. At nakakahiya talaga na lumapit ka, makipag-usap ka, na meron kang bad breath, ay siya rin napaka-nadidisappoint ang iyong katabis. Baka magtakip ng panyo yan. Di ba? Nakakahiya. Kaya dapat po, ano dapat gawin pag meron ganun? Linisin ang iyong internal organ. Mag-cleansing ka. Kailangan mo ng internal cleansing. Kaya yan, bakit din na ituturo natin ito para ma-educate ang ating mga kababayan na ang bango ng hininga ni Mari, diba? Ang bango ng hininga ni Pare, naamoy po talaga. Pero kung mabaho, nakaka-disappoint po yan. Kaya kailangan nyo na maganda doon ang internal cleansing. Kasi pag mabaho, nabubulok ang kinakain natin sa ating bituka, lumalabas sa ating bibig yan. Lumalabas sa pores natin yan, mabaho ang pawis. Lumalabas sa kilikili, mabaho din ang kilikili. May body odor yan. Bakit? Yun po yung mga dumi na nabubulok, lumalabas sa ating katawan. Eh, hindi mo may tatago yan. Kaya kailangan natin, ano dapat gawin? Tanggal para awan ti opera. Pasyente kayo, kaya tiba unique alternative health care center. So, saan ka pa? Saan natin doki? Healthy ka na, wealthy ka pa. Yan ang kailangan po natin dito. Kaya, ano dapat gawin? Habang kayo nagkikinig, umiinom kayo ng aming mga produkto, ng ating kaping hari at ng ating pong doktor Lemuel Sonyo Bionic Herbal Suya Coffee. Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative. Yan po kayo nyo, pakinggan nyo.

0: kabayanin ko, nakita niyo na pangyayaratin. Habang kayong umiinom, napapaindakay. Napapasayaw ka, nakakapag-sess ka, oh. Nilagalaw-galaw mo yung mga kamay, naitataas mo siya, nawala na sakit ng balikat. Bakit? Ang aking kape ay meron taglay na turmeric. Luyang dilaw. Na ano po? Nagtatanggal ng bara sa atin pong kasukasuan. Nagtatanggal ng mga magang ugat sa atin pong katapat. Saan ka ka? Diba? Yun ang kailangan. At yan po yung nasa sangkap ng kaping hari at ng Dr. Lemuel Soyo. Pinag-combine eh. Pinagsama eh. Ang kagandaan po nito, Sir Ma'am, pag iniinom mo, ang ganda ng pakiramdam. Ang ganda ng iyong pagtunaw. Ang ganda ng iyong pagtutunaw. Pag nagkakanta. Bakit? Kompleto ang vitamins, mineral, antioxidant na kailangan ng ating katawan. Ayong daloy ng ating dugo, gaganda ang circulation, gaganda ang digestive system natin, patunaw. At sigurado, maginhawahan po yan. Ipagtanong nyo lang po sa mga drugstore, ang ating mga produkto. Meron ba kayong Dr. Lemuel Soyo? May unique herbal soya coffee? Meron ba kayong kaping hari dito na nanaririgo sa radio sa impapawid? Yung pinapromote ni Dr. Lemuel Soyo ni Dr. Feliciano Ansero. At kung wala pa, ito yung panahon nyo na, sabi nyo sa amin, saan pharmacy mo wala niya? At palalagyan po natin para ang purpose, hindi na kayo malayong bibili ko sa kundi ang aming produkto ang ilalapit namin niya sa inyo para ano, magamit po ninyo sa araw-araw nyo. At, kasi ang sabi ng pasyente ko doon, ako doon, katulis ko nagkakapi, sumaga po. Pag-isip sumaga, katibaling walang almusal, walang kanin, may kapi at tinapay, okay na sa akin. Kung walang tinapay, nilagyan sa akin, nilagyan kamuti. Ang sarap ng pagdudumi ko yan pag yan ang kinakain ko. Oh, isa naman, alam mo daw, masigit ang mas maraming gulay sa akin kaysa sa kanin. And then, tipin, kasamahan ko ng pag-inom ng kukulang rason nyo, kaya nagtabal ko yung kosis. Ay, di, napakaganda, di ba? Oh, ganun po ang kagandahan. Kaya, imintin natin ang ating kalusugan. At kung nawala, dapat ibalik po natin yan sa tamang pamamaraan ng pandagama. Kaya, sa maligatang sa atin, huwag yung hayaan, huwag pabayaan, na lumala ang iyong karandaman bago ka pumunta sa Bayuni Alternative Health Center. Di ba, Dok?
1: Yes, Dok. Tama yan, Dok. Yung pahalagahan talaga natin, ano, yun talagang ating kalusugan.
0: Yes.
1: Kasi nga, ang kayamanan, Dok, ang ating mga ari-arian, kapag ito ay nawala, pwede pa natin makamtan uli yan. Pero kapag ang ating kalusugan ay nasira, isa lang po ang ating buhay. Hindi po natin maibabalik kapag ito ay nawala. Kaya dapat maingat po tayo sa pagpili ng ating pagkain, sa ating inumin, at lalong-lalo na pagdating sa kape. At baka wala na tayong oras, Dok, pakinggan muna natin, no, yung ating ilang ads po na ating kaping hari coffee mix at magpapaalam na po ako, Dok.
0: Okay, Dok.
2: Kape na masarap, kalusugan ng hangat. Kape ko, coffee mix, may moringa, green panel, turmeric, barley.

0: Peter Vina, Mango Seed, Cinnamon, Ginseng, Papaya Seed, Ashwagandha, Ashtakanti. At kung papadami, tipid, walang asukan, walang kape, sarap ng kape, ay lata sa sarili. Kaming high coffee, araw-araw mong kasama, iwan sakit at manatiling aktibo para sa pagsusok sa katawan. Kaping Harry Coffee Mix, sarap na tinitin. Kaping Harry Coffee Mix, nagpapalakas ng aking katawan. Isa sa sakit, nagbibigay ng sigla sa akin. At sige sa lahat, pa-powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kami na masira, kalusugan ng hayat. Kaping Harry Coffee Mix, may kakape ka na. Mas aalaga ka pa. Kaping Harry Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili na ang sauce, pinutika at grocery na malang sinilba.
1: Okay, kaya doon po sa mga nakikinig, you know, ulitin ko lang sa mga nakinig po sa ating programa, subukan po ninyo ang Dr. Lemuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee at yung ating Kaping Hari Coffee Mix, ang hari ng kape. Kapag ka pinagsama ninyo ang dalawang kape na yan, no, halimbawa, Dr. Lemuel Sonyo ang coffee ang inyong inumin sa umaga. Pagdating sa kape sa hapon, pwede yung inumin po ninyo ay Kaping Hari Coffee Mix. Ayan ha, yan po mga kaibigan, talagang powerful. Ang inyong katawan ay talagang lalakas. Sabi nga natin, ramdam ang sipa, no, at lakas na hindi umayaw. Yan po mga kaibigan. Kaya huwag nyo rin pong kalimutan ang ginagawa ni Dr. Lemuel na internal cleansing dahil mahalaga ang kalinisan. Kaya kung tayo po ay naglilinis sa loob ng ating tahanan, mas lalong mahalaga na linisan natin ang loob ng ating katawan. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig sa ating programa na tungkol sa kalusugan. Sana huwag kayong magsawa na laging pakinggan ang ating talakayan tungkol sa kalusugan, dahil ang ating kalusugan, ito lamang po ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat. Ako po yung lingkod Feliciano Anzero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa ating pong lahat.
2: Okay, Doc. Maraming salamat. Ganun po sa nagpapalagod sa ating kinig. Nakatawang po natin sa mga ito. Narayan po ang Sweet 97.7 FM, Santiago City, at ang DWDY ng Kawayan, na siya nating katuwang na nagpapalipad sa ating tinig na kung saan ang bawang sasakyan, bawang pamilihan, natin na nailululula, nakikinig, hamang nagkakapi ka na, nagagamot ka pa ng ating pong produkto. Kaya ating kasabihan siya, ma'am, health is well, prevention is better than cure. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need the doctor. Pag nagkamali ka sa pagbili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ating kakainin, tama po ating inumin, darating ang panahon na hindi ka lang mangailangan ng sinumang doktor. Kaya sabi ni Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, ano sabi niya? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya mong damot ang iyong pagkain. Ibig sabihin siya, ma, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Kaya anong kasabihin natin? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Huwag hayaang lumala bago ka pumunta sa Bionic Alternative Health Center. Anilunda mo kung patay ng kabayo. Walang kwenta ang inimbak mo, inipo mo sa bangko. Pinundar mo kung iba ang makikinabang po ito. Kaya sabi natin, ma'am, sir, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Hindi lahat ng pagkain ay may pagkain mo kung meron ka ng karamdaman. Dapat matuto kayo na pumili ng ating inumin at ng ating kakainin kung meron ka ng karamdaman. Kaya iwas-iwas po sa mga maalat, matataba, matatamis. Dapat ang pagkain natin ay neutral, natural lamang kung pagkain. Para ano po? Umaba ang ating pong buhay, ang ating kalusugan, yan ang aming kayamanan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ang ilikot, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo, kagaba nyo, pagdating po sa kalusugan. Maraming salamat. God bless us all. Ikilusan, panangasin.
3: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Ako po, si Kyla Pahardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline of vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa kaepektibo nito. At sa araw nga na ito, mga kaibigan, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa ating isang kababayan na may mga iniindang karamdaman sa katawan na pabilib dahil natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
6: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Nawala na ang palagi ang pagkapagod at panghihina ng katawan. Pati ang hapo ay natanggal dahil sa araw-araw na pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C, na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Hindi po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong palakasin ang mga selula sa ating puso. Kaya napapalakas ang puso at nawawala ang panghihina at pagkahapo. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, na kunting lakad lang, hinahapo na. Kahit walang ginagawa ay pagod na pagod ang pakiramdam at hirap huminga. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
4: Siyempre pa, makaibigan, para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom sa ating Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil po, makaibigan, ang alkaline na vitamin C, ito yung tumutulong para naman palakasin ang ating mga ugat, lalong-lalo na sa puso. Tanggalin ang acidity at palakasin ang ating immune system. Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan at dahil sa pagkakape nagkakanervyos ka na at hirap ng matulog, nako, dito ka na sa kape ko. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber na makukuha sa de-sugared sugar cane, chia seeds at psyllium husk na tumutulong linisin ang ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Teacher Jenny na Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na napakaswabe nito sa lalamunan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
9: Vite C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, sa mga butika. Mighty C, the Alkaline

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral, at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time kung uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Anymar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: 고야.
1: 후이! 와우!

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: Good morning! Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.
2: Ako po si Winnie, pero nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
3: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 100. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
2: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magaling mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya niyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
4: Kapeng Hari Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.

0: Magandang araw, ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
1: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Philippines. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay mahalaga.
2: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: Gusto niyo bang

0: po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
3: Woke up this morning.
4: Number one.
5: This is the number one morning show.
6: The Big Breakfast. The Big Breakfast.
5: Get up, y'all.
7: Early in the morning.
8: Wake up.
6: The Big Breakfast. This is not just any breakfast. It's

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
7: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
8: Kaping Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Ito po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old. Ito ang
4: aking mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: I'm Beverly Flores.

0: daming. Dan sa kanya was 10 years. She reached 22 years. Pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. So sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And iba kasi yung joy ng bata. Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. Siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang glaucoma noon. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now you try MX3. Ang gamit naman niya yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nilarayuma, kumbaga. So, tinulito-nito na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na may rheumatism, na may pain sa joint. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit na. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I'm 44 na ako eh. So they ask me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. So that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa ano.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500!
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
4: Wakey, wakey, rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: laban.
1: Hello, this is Rene Salud, ang inyong fashion designer to the world. Marami talaga ang kabisihan sa mundo ng fashion. Kaya mahalaga sa akin ang MX3. Napakahalaga sa akin ang tulog. That's why kahit sobrang busy, I made time for a good sleep. Well rested ako and glowing like those beauty queens I dressed. MX3 is part of my daily routine. I am so blessed to have MX3 in my life. I am Rene Salud. Believe ako sa MX3. Kaya umiinom ako ng MX3.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!